uthando uyalidinga nami ngiyalidinga sonke siyalidinga yazi uthanda mina nginokudida ukuleli snide mphumela ngiyobona amashita shaya ispinza bese nginokudinga ukuthi wenzani nobani mangekho mangicabanga leyo nto iyangidina ngambe nawe estradeni ngibambe ngesandla amajita amawakubheka.

0: ti wishi wishi pambili Ngifunde kanja ni baskili Uye ne muba tata mi Ngiti kalimba zo palini Ey wishi wishi pambili Ngifunde kanja ni baskili Uye ne muba tata mi Ngiti kalimba zo palini
1: Ay suku yang chova